ke ile ka ya mafellong a mantsi go mme ka kopana le batho ba bantsi. Lerato la mma le be le dula le nna. Along the Silk Road, dreams take flight. Go na le kopelo yo e bitswang fa a bendi nomama.